gbadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalilogun osu elekefa ha odun 2026 ona lo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gbo ko awon eyan le laaro imo lo gbo ko ta awon ara Eko le enikan ni kin lo de 150,000 eyan lo ni kin gbo ko won le o si ni di tin fi se be oran mi se si yin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midri Market gba giti tun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi te gbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu owo labe koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewun to sele Jesus ti lanu yo to se ju be lo ninu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbaro lo be ni sugba laaro ni agbare ni to laye ato ohun ti won pe ni Abesan Stadium ni bo le yin omo Olorun we dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o nlo ni keke ina engineer e pe sister e ko ma fun soke ni bi ta do bale si mommy eyin na e wa kunle daddy ti do bale e wa si bi pepe yin pepe yo pon mo se ri gbogbo ose yi ose e mu number ni lo woke e ba n pe sister

0: que não iam cochichir. Que eu nem mais de moi, nunca fui ele, bitch. Não é
1: quem badua, como se for que nem baman. E já não tô tendo cano, confundi o job e pé. O bem, então é bagulho. Coca ou lodge. In the name of Jesus Christ. O dia lá, o pote mo fé mula, oi. O nimo peni, o dia. The war of fear. O dibuku nessa. Que je yon ba yanu. Bon, mi oti yon gaka ni pe. O ben yon te wa leko. Woni ke lo. Mama fi. O wole an weni yon 6,000. Ma bo wole yin. E fo wo kaman tu lo wo mi. Ke jube lo. O luku luku si man lo. A se yen ni anan. Bi o go se nje ti o long. Ni Jesus City. Oni ke yon kabu ba weni yon yon. To ba ti pe 150,000. Ke yon stop e. A 150,000. Yon pa de mi ni Jesus City. London 7. Obo si ojo Tuesday ni women convention ta si de on the 7 on the 7 last si de re titi wojo Sunday ibade weje we mo ni convention ni lele kanje kan lo nilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye lalejo intercontinental overseer ni Redeemed Christian Church of God baba wa baba ti en na ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni baba ka le jaye be ni awon ni won si de ipade yen pelu ase ati majemu. Emi o fi anointing wa meji ma si gba testimony awon ti mo lo gbo wole leku loni ma ma gba jade testimony ni mo gba ti baba o fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema ma mu mantu yen dani gbogbo yo mo fowo kan ma tun gbo ko yin le loni gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper ti ti o video ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ah be ni sa lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbugbu awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gbo ko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu ise meji itola ikan ni agun mejo abo titi di bi owo agun mokanla si mejila elekeje o bere ni agun merin ma tun gba oko gbugbu awon eniyan yen le awon candidate ti o so eri ni ma gbadua fun yin gan bi mo se lo gbadua laaro yi agun mesan ni ma wa but eje nkan kokoso bi mo nbona e kole

0: Market bus stop. Egbe Okada to lo Abeson. Abeson Stadium.
1: Laarin agun mefa abo si agun meje abo. Agun mefa abo si agun meje. Ma sare yoju sori Facebook ori YouTube. Mi si lori Facebook ori YouTube nikan ma ti yoju. Lagbara Olorun ni aro yi. E ko ri mi ti mo la duro bayi 15 minutes abi 20 minutes pere ma lo. Ti fi gbadura laaro yi lori YouTube. Ma kan so tele si omi ni. Ohun te to fo mi se bi e se se lana ma tun so. O di announcement meji. Gbogbo eyin omo Olorun gboran o. Oluwa ni ke gbadura fun oko yin ati akobi omo yin. Oko yin ati akobi omo yin. Gbogbo eyin mo. Oko yin se n gbo mi ati akobi omo yin. Awon omo yen oko yin e bere awe ago meji la osan ni tele yo waye. Iyen ni ojo Thursday ni Wema ago meji la osan. A si gbadi ago meta. Ni ago meta awon oko yo wa gbe yin won ro nje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua India awon ti mo se mo nla ona a fe la ona foko e te ba ni photo e mu dani bi e ba ni photo akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iwe lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade ewa e jade lenu ona gbogbo enu ona church enikan ni mo to iwe eleyi ri instruction Olorun ni awon ti won oba ti fo ko le ma tun gbe ko won a to register won yen na awon ti oba ti fi owo kan ma tun wo to fo owo kan to ba di ojo Thursday iyen be to ba wa di ojo Friday gbogbo gba la pade nu so en ba le wa gbogbo awon okunrin patapata won ra agbon dani enikan ni ni Friday oda ose yo se re ni ni igbaraji fun women convention enikan ni wole mi so roju oda engineer mama inseju e pe e jo so ro
2: oruko mi ni Odekunle Temitayo lati Osogbo
3: se to gbo yen ri Odekunle Temitayo
2: mo dupe lowo Olorun ori oke yi nigbati ma oko join join ni 2023 ben Eko ni mo ti join won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si Eko join lo ba lawon mo nlo pastor kan won gbadura be pe kin ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni o ba tele abade be baba mi se de bayi ati mama n ba be si gbadan ba nkojo e ni baba mi nfo omi si gbogbo eyan lara ni Eko ba se nkorin awa na ba njo ma n gbadura ba se nkorin bayi baba se nfo omi si wa lara omi ba tan nigba ti o fi dodo mi
3: omi tan
2: baba ni eyan are Eko e ni omi o e kan pe rayin ni aro mi sale gbe
3: emi o ni paro fun ngba ta nfo mi ti won o mi gbe wa mo awon laro mi sale belegbe o si nkankan omi gbe
2: ti baba mi se ni o ya e bo si ta ta epo lo pe mi bi riyan se sele wa lori njo yen niyan
3: ojo ba bere Olorun ya mo sanu o ba ku iseju kankan siri o tu Olorun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro lekan na ire to reti ko yosu olodisi Aisha omi tan orun rojo ti o wa so bi mo ni ki gbogbo eyan o se
2: eni ka wo lojo yen pe kojo
3: o ge eni kan na mbe to wa nbe o tan
2: pe kojo yen kan wa ni ara
0: nice mo nbo inu mi si mo dun sa baba wo ni e mo mo fanu mo se gbogbo to ba sele sa babi ni ki eni ti o ni iyanu yen o le ba ri iru e mo tun lo se leko nisin emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi Olorun lo gbe jade emi mi mo si tun se bebe bi tatijo fun awon to ba le gboran laaro nisin o ni ki mu anki ti baba yen fun mi baba yen lo fi amantu yen le mi lowo baba kale jaye ti won bo ninu service wa ni on the 7 o fe mi won fe mi won fun yawo mi ni waju eni to ni aye ato so eti won fun mi oje 24 eti won fun yawo mi oje 24 awon eyan fowo kan laaro yi agbara nla kan be nkan teyan mo fi transfer ase aso nbe nibe opa nbe nbe onje nbe nbe
1: o wa ni ki momo gbadura fun won be ni sese ni ola na ni wema olohun so fun mi pe gbogbo number ti ba si take ki mo gbadura lo fun won ti owo iyanu fi kan won ha eyin ayan fe ni bo le wa to ba le gboran laare won to fo re se sababi iyanu abami o to kan o testimony yo si to pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon mo olohun asiri niyan o mama yo ti soro to engineer e je ngbo to fe so
2: bata wa se tan wa ni ore meta le ma pe njo yen bi pe ore yen e ma daru konkan meta e to de ma se ni ojo yen kile to su emi o de mo pa ma nda ore mi wa ni o mo wo dani emi mo ba sanwo e
3: e bo re yin sanwo
2: mo sanwo e mo tun san te ko lo wa nti e ko lo nge o tun sanwo temi na emi se wa se tan ti mo lo na oja lo raja o san mi to ti je mi lo ti pe ti pe o se pe mi na wa ni pe e jo ma ri 200 san ninu owo yin o ko e send o yen si mi ninu e code mo ta gegegege time ra tun fe ta property daddy wa ben to fe ra na tun se pe mi niyan emi de tun ni olori ebi won ba ye send owo si mi niyan baba mi de so pe owo meta yen pe eleketa en to ba ti call e tele yo tun call mi to ba se wa kuro me njo ati joy lo ti e ki won gbe eri mi sugbon pastor demola ni gba tin ba kan ile yen pe ke eri yen kun daada
3: I love that
2: so olorun wa kada pe mo ri so le ni so ile elekeji yen
3: Sabami. Elekeji. E ti pari e na. Ngbo.
2: Two bedroom flat meji.
3: No where. Le nla lo lo nko fun iya yi. Mo duro gege bi iko atiriju Eledumare. Gbogbo eyin te wa bi laaro yi. Bo lo nkan ina ni pe lati oni ilo. O ni fagidi jeun mo.
2: Olorun ode kule o baba mi Olorun ojiji baba rere arugo ojo Olorun fe bari won oba to toju alase jugo mi bigbona eni ti o ma na yin ti o mo ni yin to wa so wi pe bibo le sese e so fun pe ko lo je ya ti e je karugo ojo ko to se gan yin dogo
3: o soro mo
2: red made ni
3: se mo nta e tewo mo dide o o lo eyo kankan se ami isi owo re yo tu oje
1: na iya na compose ori temi tayo o de kule boya bawo eyan ba ti nje temi tayo anointing mo po lara won e wo gbogbo eyo omo olohun mo fe wa asu mi omo ti mu mi lenu le ojo ti eja ba gba jesus o lo bere si gbo ku lowo emi eru e ti mo fe fi side niyan o dibuku ti won pe ni odi eru bo mi o ni so nkankan won ni ki n gba register ki n lo si ki n lo gba registration awon eyan 150,000 awon mo n gba kaakiri bayi so bi mo se n lo se ko mo n lo gba 6,000 o le ju be lo o gbogbo eyin te ba fe mo ba mi register eyin brother eyin sisi mi te ti pinu eyin sister te ti fe register awon eyan bi won ba se wonu camp bẹẹni kọ lọmọ fọkọ lẹ gbogbo àwọn ọkọ yẹn bẹẹni màá gbé lọ màá lọ gbé òkúta lé ní jesus city bẹẹni màá ṣe gbà ní wẹ́mà lọ́la ní agbára ẹni tó láyé àtọ̀hún bẹẹni ṣe gbà ní ọjọ́ thursday nínú ìpàdé àwọn àwẹ̀ tí àwọn obìnrin fẹ́ gbà fún ọkọ wọn àti fún àwọn àkọ́bí ọmọ wọn ẹjọ́ ya fọ́tò ọkọ rẹ ya lọ́wọ́ ya sínú fóònù ẹ bó ṣe pọ̀n nìyẹn mú aṣọ tó ṣe pọ̀n nǹkan a fẹ́ pọn ọkọ rẹ a fẹ́ pọn kúrò nínú ìyà a fẹ́ pọn àkọ́bí ẹ a fẹ́ pọn kúrò nínú ẹbí gẹ́gẹ́ bí wòlíì ọlọ́run títí tí ó fi di 77 women convention bẹ́ẹ̀ lẹ́mọ̀ rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n mọ̀ wọlé ìṣó òru wáyé ní ọjọ́ friday fún gbogbo àwọn ọkùnrin nìkan ní ọ̀rọ̀ àgbọ̀dání ẹnìkan ní ọkùnrin nìkan bẹ́ẹ̀ ni sáwọn nìkan wọn wà dájẹ ni èèwọ ọkùnrin ọgbọdọ dájẹ àfi tó bá fẹ dáyà jẹ ẹnjìníà ẹ jẹ ń gbọkàn sí kí n fi mọ sí lọ.
4: Praise God church. Oruko mi ni Omotayo Larinwaju. O dupe lowo Olorun arugbojo. Dupe lowo papa mi. Eseun gogo gba. God will continue to renew your strength. Jesus. Mo omo mi kan. No, awon meji won fun kan ni permanent residence ni Canada.
3: O fun PRA.
4: So won fun opo e ni citizenship. So on wa send di kilo nje si mi pe kin wo pe won so pe welcome home. Mwani, emi like Nigeria. Mwani, welcome home. You are still a citizen of Nigeria.
3: In the Sovang, you pay it done.
4: Praise God. So, oh, man, sabag, bo, would a man send you me, but some man send you me at the Roro, Timo, in Batti, Nink, or me, but only at Roro, or man, Lugo. So, he called no man, bo, while she exam. She's a lawyer, but o wa lo si law school. O lo se final exam in law school. Igba to dohun, a sha ma pe pe I'm scared, ma ni ko ma beru. But there was a particular time to a se program ni Wema. Ti ba wa ni ka ma bere fun ojure ati anu. Won fun ala on passages kan. O wa de, o si wa lori phone mi. Mo wa send si. O wa lo. So ale ojo kan ti wa pray. O ni bi sohun si. Sohun fe ka. On lo invite any kon pe ka on jo kawe emi nko dari si omobirin yen o wa so fun ba nbirin yen pe bi to n si yi pe ko je ka won ka o ni fortunately be yen omobirin yen na si awon sa jo ka
3: o jo ka ibi kan na
4: yen won ni gba ta ma de
3: exam
4: yen lo jaji
3: ibi won ka yen
4: ben sir a question carries 25 marks so bo se ju virus le wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be God pe fe anu lo n ri gba to bi egun e kan se wa gbo lo wa ni ki send link wa so won ni gba ta ma de
3: exam
4: yen lo jaji
3: ibi won ka yen
4: ben sir a question carries 25 marks to bo se ju virus le wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be

0: engineer Jadebe.
1: Engineer, let's get them.
2: Oruko mi ni Alabita ni. Omo jo sibi oba ni abule gba tele. So mi ru omo jo ko gba eyin temi. Ijo na mi o ni gbagbo. Grandma mi jo lo ngbo ijo na. O ko fowo ji mi ni pe mu phone wa mo ni phone ke. Baba re so o su lowo pe egba mi la ko alas. Mi sa fo no wo fun yen fun pe egba jo mi o. Mi o sa bi mi o gbagbo. Boya lo ko wo ojo meta bo e se wole ni yen tangan. Bank mo ke bank o ko si nbe. Bank lo ji ti mo de se nde. Mo ko bu wo yen kuro si o pe mi o lo. Mo lo so fun en je wa le gbe a. Owo yi mi o mo mo lo di pe o ma wa mi kidi o. O tu da pada si ji ti pe. Wala won ni to ba fe yo owo na ni mi sa fo kan. Gbogbo yen wa bo si gba ti mo fe sign out. Isku ba yen. Pege mo ba yen mo ko project mo se o gbe. Mo ni abi kini mo ti so gbe wa mi pe a. Gbogbo o kan wa ni a. Ile wuro to gbo ni owo yen ni mo ni a. So possible sha wo ti o se fun. Mo ni ko ba je lo to lo to ni baba. Olorun pe baba yi. Mo fe gba. This was odun yen ma wi. Ah o se 2023. Mo fe gba to se odun yen ma wi pari. Baba ko niye. Ko niye. Ko ti mo gba first one yen that same month. Mo fe sign as mo fe se ton ba yen. So wa sawa ni pe ka lo fo ko project. Mo ni ni mode age. Wa ni ma fo ko project. Ah sada lo fo more than 7 months. Ko ti fo wa ni assignment yen. Ah mo ji kini awa lo ba. Ko wa ku 1 month ri sign out awa lo ba. Ko wa ni pe ah eyin sere ko to ma foju yin ri. E ni graduate ah de ju 7 lo lowo e. And it's a very nice one. Awa lo ba ki ba de jo. Oni ki a gboro fo ko ni. Ah wa wa bosuno nu mo se mo ti ba kamu ko sa fo oko mo sa fo oko de nkan mo ko wa tu wa jo ki baba yi baba yi mo na pe jo mi ko mo ko to ta mi jinjo yen ni o wa life towo baba ni pe wo mo logo to ni ke oni gadget yi ni ko sa bi ge exam ni 200 naira ko fi se rubo ni imu no ba mi ko sa mo 200 de enjoy yen ko sa se nje ke baba ma se ma la luwo ko ju ose kan a lo ba won die lo fowo ko se ha mo lo luwa jo olosibe ba ti so pe ama gad mag se tun aso ile olohun jo ko ju ojo meta lo mo sa ko o fi igba mo ko awon to ku na to tele mi je ke awon di mo ko ba ti so ni awon na tele mo ne se je ka ma ko asa ko ko ko as lu asa ri bi kan ton pa ile o ku ojo meta ko sele ri mo lo ba ni o ko ni ke go abi on your project ko sele ri mo ni ka lo gbe fun secretary ba gbe fun secretary ni yen ma so bi baba yi ko si ko wo o wa ya mi enu pe a o ni wa role a de pada lo o go o go so se ti pe e lo they when they come back tell them to go and print to bring the
3: printed one
2: we print over ah, okay eh a de si ko ton go emi kan si be se ko ma se sa lo so ro si e jo to ma jo ta ma defend go go jo e lo sign already mo go ni wa se pe chief o ma le won leader nu kon ni mo ni pe orikan nitori orikan o da lukan mi gba situation mo nitori enikan o da lukan si nitori enikan olode pa lukan re nitori emi je mo baba se bi oba olodum ma da mi si o ma to ba si ni gbagbo o ma sha di mi mu pe mo ni ama se se aro join baba e de and is the chief supervisor of what to ba ri won to say all the call not anything ba sha yo ya ka ma bo e ma say to mi mo ni ko swala o daddy.